0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada, o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
0: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
1: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: 97.5 Republican Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya.
1: Kaalamang Asya.
0: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
1: Navigating our future together.
0: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
0: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
1: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning!
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every home. Every color, every hue represented by me and you. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ito na request mo, Juan. One request.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
6: your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Juan, ito na request mo.
6: Juan, request. Okay.

0: 7.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
0: 87.5.
3: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at palipa rin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan,
3: kaalaman.
5: Noong July 6, 1892, dinakip si Jose Rizal. At kinabukasan, July 7, 1892, formal siyang itinapon sa dapitan ng pamahalaang Espanyol. Dalawa ang pangunahing dahilan nito. Una, dahil sa kanyang mga akdang tumuligsa sa pang-aabuso ng mga praile at pamahalaang kolonyal, kabilang ang kanyang mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo. Natagpuan din sa kanyang mga gamit ang mga babasahing itinuring ng mga Espanyol na mapanuligsa. Ikalawa, dahil sa kanyang pakikibahagi sa La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Natakot ang mga Espanyol na ang pagkakaisang ito ay maging daan para hamunin ang kanilang kapangyarihan. Isang buhay na nagpapatunay na ang panulat at pagkakaisa ay maaaring maging makapangyariang sandata ng isang bayan.
4: Juan, kaalaman!
6: Dapat alam mo yan!
4: Juan, kaalaman!
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
8: Sa isang ulat ng RP1, kinumpirma ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co na naaresto na rin ang negosyanteng Aristotle Viray. Si Viray ay isa pang kapwa-akusado ni Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Inaresto ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si Viray sa isang gasolinahan sa Bonifacio, Quezon City kagabi. Sa iba pang balita, nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko sa panganib ng chronic kidney disease na tinuturing na isang silent killer dahil sa kawalan ng paunang sintomas nito. Ayon sa DOH, ang karamdamang ito ay isang kondisyon kung saan unti-unting humihina at nasisira ang mga bato kaya't nahihirapang ilabas ang mga dumi at sobrang tubig sa katawan. Pinaalalahanan ng lahat na uminom ng maraming tubig, mag-exercise, kumain ng prutas at gulay at iwasan ang mga mapanganib na bisyo. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Sa 87.5.
3: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
1: Juan Request.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
12: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
15: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
16: Republika.
15: Sa 87.5.
17: Republika. Keep Juan.
18: Republika ni Juan.
0: Hype up your pananghalian
19: with our poppin' dugtugan.
0: To the rhythm of your music
19: and
0: the music of every Juan.

0: Tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republicani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republicani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: 97.5 Republikan Juan. Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
5: Keeping your energies up high.
2: High.
5: Pop. Pop. Goes the world.
2: Goes the world.
5: Sa 87.5
2: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
8: Juan Balita.
9: Juan Balita.
10: Meron tayong report sa RP1. Nagpalabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtanggal ng transfer fee sa Land Bank of the Philippines. Sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., ito ay para gawing mas mura at abot-kaya ang money transfers para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Finance, nanguna ang Land Bank sa mga reforma para pababain ang gasto sa araw-araw na digital transactions kabilang ang InstaPay fund transfers. Sinabi ng DOF na sinusundan na rin dito ng iba pang financial institutions ang hakbang ng Land Bank para sa pagpapababa ng mga transfer fees sa bansa. Humingi naman ng paumanhin ang MRT3 sa mga pasahero nito sa mabagal na biyahe ng tren ngayong umaga. Ito ay dahil sa signaling issue nito mula Santolan Station hanggang Ortigas Station. Bahagi ito ng safety measures kasunod ng automatic train protection brake activation kaninang bandang alas 6 ng umaga. Tiniyak naman ng MRT3 management na nagpapatupad sila ng crowd management measures para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika ni Juan.
11: Republika ni Juan.
0: The beat continues
1: with the music
0: of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.

0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya.
1: Kaalamang Asya.
0: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
1: Navigating our future together.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan!
1: With our lunch

0: ng ating republika. More music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan. 87.5. Message from your future self.
1: Salamat dahil nag-aral ka.
0: Kaya habang may oras pa, review-review rin.
2: Uh-huh.
0: Dahil ang deadline, hindi marunong maawa.
2: Huh.
0: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman.
1: Kaalaman.
0: Noong July 6, 1892, dinakip si Jose Rizal. At kinabukasan, July 7, 1892, formal siyang itinapon sa dapitan ng pamahalaang Espanyol. Dalawa ang pangunahing dahilan nito. Una, dahil sa kanyang mga akdang tumuligsa sa pang-aabuso ng mga praile at pamahalaang kolonyal, kabilang ang kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Natagpuan din sa kanyang mga gamit ang mga babasahing itinuring ng mga Espanyol na mapanuligsa. Ikalawa, dahil sa kanyang pakikibahagi sa La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Natakot ang mga Espanyol na ang pagkakaisang ito ay maging daan para hamunin ang kanilang kapangyarihan. Isang buhay na nagpapatunay na ang panulat at pagkakaisa ay maaaring maging makapangyarihang sandata ng isang bayan.
1: Juan, kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
0: Juan, kaalaman. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Sinuspinde ang klase sa De La Salle pa ng 5 araw simula Tuesday, July 7 dahil hihigpitan ng campus security measures sa gitna ng hindi tinukoy na security concerns. Ulat ng Inquirer, sabay-sabay na ipapatupad ang mga klase online habang nirerepaso at pinatitibay ang security protocol. Kahapon, kinilala ng DLSL ang mga ulat na kumakalat tungkol sa seguridad sa campus at tiniyak na naipapatupad na ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Naipon ang bahagya ang mga pasahero sa pagitan ng Southbound Santolan at Ortigas Station sa MRT3 matapos magkaroon ng signaling issue. Ulat ng ABS-CBN, sinabi ng MRT3 management, ibinaba muna sa 40 km/h speed restriction ang mga tren para sa safe driving. Maaaring magdala ng ulan ng habagat dahil sa Super Typhoon Bavi east ng Central Luzon habang papalapit ng PAR tutungong west-northwest. Maaaring pumasok ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga. Mababa ang tsansa nito mag-landfall at inaasahang hihina habang papalapit ng extreme Northern Luzon. Ako si Grace para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.
5: Let it rain.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni
0: Juan. Republika ni
12: Juan.
0: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo. 3, 2, 1. Siesta ka lang dyan. Daydream with me. Dito sa 1, 2, 3.
13: The perfect afternoon music.
14: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
13: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
13: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: 96.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka. 1-2-3. 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: for the first time.
1: 87.5.
2: 87.5.
3: República.
1: República Nihuan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang ating republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong. Iwasan ang baha at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan,
4: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
6: Your station.
7: Your pride.
6: 87.5.
4: Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
7: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
6: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan. Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
4: ni Juan.
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
7: Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Nakatakda ang arraignment ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kanyang plunder case sa July 10, 8:30 ng umaga. Ito ang formal na simula ng criminal trial proceedings na nagre-require ng appearance sa korte para sa pagbasa ng sakdal at kung guilty o not guilty plea ang i-enter ng akusado. Nasa PNP Hospital ang senador matapos tumaas ang blood pressure, inaasahang madi-discharge matapos ng 2 araw. Bumagal na bahagya ang inflation sa bansa noong June, 6.4%. Mulat ng PhilStar ayon sa PSA, bumagal ito mula 6.8% noong Mayo. Dulot ito ng mas mabagal na taunang pagtaas ng mga index ng transportation, pagkain at non-alcoholic beverages, furnishings, household equipment at routine household maintenance. Bumagal rin ang food inflation noong June, 5.4% kumpara sa 5.8% noong Mayo. Ako si Grace para sa Juan Balita.
7: Juan Balita.
4: Juan Balita.
7: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Pugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
8: Your music.
0: Music for every Juan.
8: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
8: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
8: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
0: Aww.
4: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
0: Aww.
4: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
3: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
5: Your pride.
3: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
3: Republika ni Juan.
5: 87.5.
3: Republika ni Juan.
4: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan-2-3 ka!
3: Juan-2-3!
5: Juan-2-3!
3: Music for you and me!
5: Juan-2-3!
3: Sa 87.5,
4: Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi kailangang genius para magtagumpay. What? Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, habang sa pangarap ang punta. Yeah! Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman! Kaalaman! Noong July 6, 1892, dinakip si Jose Rizal. At kinabukasan, July 7, 1892, formal siyang itinapon sa dapitan ng pamahalaang Espanyol. Dalawa ang pangunahing dahilan nito. Una, dahil sa kanyang mga akdang tumuligsa sa pang-aabuso ng mga praile at pamahalaang kolonyal, kabilang ang kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Natagpuan din sa kanyang mga gamit ang mga babasahing itinuring ng mga Espanyol na mapanuligsa. Ikalawa, dahil sa kanyang pakikibahagi sa La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Natakot ang mga Espanyol na ang pagkakaisang ito ay maging daan para hamunin ang kanilang kapangyarihan. Isang buhay na nagpapatunay na ang panulat at pagkakaisa ay maaaring maging makapangyarihang sandata ng isang bayan. Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Pangalawang araw ng impeachment trial ng Vice Presidente at ulit ang inquiry na katangtang talakayin ng Article 4 na tumutukoy sa public declaration ng Vice kung saan ibinunyag niya ang diomano assassination plot laban sa Pangulo, First Lady at former House Speaker. Inaasahang tatawagin ang House Prosecution Panel ang dalawang testigo, mga opisyal ng NBI. Samantala, tuloy ang real-time security monitoring ng PNP sa gitna ng impeachment trial. Sinabi ni PNP Chief Jose Narcates Jr. magbabago ang security ops base sa developments on the ground. Sabi niya ang strategy ay siguraduhin secure ang Senado nang hindi humahadlang sa karapatan ng publiko na mapayapang maipahayag ang kanilang mga saloobin. Walo ang nasawi matapos ang thunderstorms na tumama sa Central China Hubei Province. Ulat ng Reuters ayon sa state media Xinhua, natamaan ang Wangxi, Wangang, Ezhou at Jianning. Nauna nang nagbabala ng torrential rain sa iba't ibang bahagi ng bansa, nakaalerto rin ang China sa Super Typhoon Bavi na patungong Taiwan. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
2: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
2: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
2: Habang nasa tambayan,
1: malay mo, sumikat yan.
2: Tutok na
0: sa Kalye
1: ni Juan.
0: Kalye ni Juan. Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya.
1: Kaalamang Asya.
0: Alam nyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libo-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
1: Navigating our future together.
0: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
0: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get rocked?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
1: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: 92.5 Republican Iwan. Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
1: Juan, mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
1: Kalye ni Juan.
3: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Republika
1: ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga naman pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
4: Kultura ni Juan.
5: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
9: Tataas ang presyo ng diesel pero maaaring bumaba ang gas nitong linggo ulit sa PhilStar ayon sa forecast ng Energy Department. Asahang tataas ang presyo ng diesel ng 1 peso 57 centavos hanggang 3 pesos 57 per liter. Kerosene ng 1 peso 70 hanggang 3 peso 70. Bababa naman ang presyo ng gasolina ng 1 peso 75 centavos pero pwede ring tumaas ng 25 centavos bawat litro. Nagpahayag ng pagkabahala ang AFP at DND sa paglunsad ng China ng ballistic missile mula sa Chinese submarine sa South Pacific. Pulit ng PNA, ayon sa spokesperson ng DND, ang reckless display ng military power ay nagpapakita ng walang pagsasaalang-alang sa maliliit na bansa at sa marurupok na ecological system na nagpapanatili sa kanilang mga mamamayan. Ayon sa ABC News Australia, kinumpirma ng Chinese Navy ang firing ng strategic missile. Ulit ng CNN, binatikos ng New Zealand at Australia ang launch dahil sa mga hakbang na ayon sa kanila ay nagbabanta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
5: One Balita.
4: Sa 87.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
5: Sa 87.5.
2: 87.5 ang address ng ating kalye.
0: Kalye ni Juan.
5: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag, pampabigat din ng kaalaman. Kapag may sipag at syaga, siguradong may bunga. Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa mamaya na. Dumadating yan sa sige, aral muna. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman, kaalaman. Noong July 6, 1892, dinakip si Jose Rizal. At kinabukasan, July 7, 1892, formal siyang itinapon sa dapitan ng pamahalaang Espanyol. Dalawa ang pangunahing dahilan nito. Una, dahil sa kanyang mga akdang tumuligsa sa pang-aabuso ng mga praile at pamahalaang kolonyal, kabilang ang kanyang mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo. Natagpuan din sa kanyang mga gamit ang mga babasahing itinuring ng mga Espanyol na mapanuligsa. Ikalawa, dahil sa kanyang pakikibahagi sa La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Natakot ang mga Espanyol na ang pagkakaisang ito ay maging daan para hamunin ang kanilang kapangyarihan. Isang buhay na nagpapatunay na ang panulat at pagkakaisa ay maaaring maging makapangyariang sandata ng isang bayan.
3: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
3: Juan, kaalaman!

0: 87.5.
1: Ito ang Republika po.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Nag-aalok ang pag-ibig ng mas mababa na promotional interest rates at itinaas ang maximum home loan ceiling sa 10 million pesos. Ulat ng PNA ayon kay Human Settlement Secretary Jose Aliling, suporta ito ng expanded pambansang pabahay ng gobyerno para gawing mas abot-kaya ang home ownership. Sa ilalim ng programa, pwedeng pumiramang mga qualified borrowers sa subsidized annual interest rate na 3%. Mabayagan nito ang monthly amortization na singbaba ng 4,005 pesos para sa house and lot package na nagkakahalagang 950,000 pesos. Naibalik na sa BIR ang tinaguriang green box na umano'y nilalaman ng tax records ng Vice Presidente. Ulit na Inquirer, kinumpirma ni BIR Commissioner Charlie Mendoza na dumating na ang selyadong box matapos iutos ng Senado bilang impeachment court na ibalik ito sa ahensya. Nauna nang inenter as evidence ang box pero pinabalik ng Senate Impeachment Court sa BIR tugon sa request ng House Prosecution na buksan ito at imark na evidence ang mga laman. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
0: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
11: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
12: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
14: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: Gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad.
1: Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
6: Your pride.
7: 87.5.
8: Ang Republika.
9: Republika.
10: Republika ni Juan.
11: 87.5.
12: Republika ni Juan.
13: The Time Machine.
14: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman. Noong July 6, 1892, dinakip si Jose Rizal. At kinabukasan, July 7, 1892, formal siyang itinapon sa dapitan ng pamahalaang Espanyol. Dalawa ang pangunahing dahilan nito. Una, dahil sa kanyang mga akdang tumuligsa sa pang-aabuso ng mga praile at pamahalaang kolonyal, kabilang ang kanyang mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo. Natagpuan din sa kanyang mga gamit ang mga babasahing itinuring ng mga Espanyol na mapanuligsa. Ikalawa, dahil sa kanyang pakikibahagi sa La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Natakot ang mga Espanyol na ang pagkakaisang ito ay maging daan para hamunin ang kanilang kapangyarihan. Isang buhay na nagpapatunay na ang panulat at pagkakaisa ay maaaring maging makapangyariang sandata ng isang bayan. Juan, kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
1: Juan, kaalaman.
4: Welcome back. Back in time.
5: The Time Machine.
4: Tugtugan ng nakaraan.
5: Music of the past.
4: On the Time Machine.
5: Dance.
4: Republika ni Juan.
5: The Time Machine.
6: The Time Machine.
2: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
2: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
10: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
12: Hayaan mong ako ang makasama
11: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
12: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
12: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Tinig ng ating Republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang Tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
1: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight
0: sa 87.5.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republica.
0: Republica ni Juan.
1: Republica ni Juan.
2: Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
3: Huh?
2: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
3: Huh?
2: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
3: Uh-huh?
2: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
4: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
5: at si Mister
2: ay busugin sa mga tugtugan natin.
5: Wonderful tonight.
4: Wonderful,
5: wonderful tonight sa 87.5.

0: Ito ang Republika.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
8: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
7: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
4: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
7: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
4: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon ating angkinin,
0: ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
8: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful
8: tonight.
7: Sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 87.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
3: República ni Juan.
4: 87.5.
5: Mula sa Republika
6: ng Pula at Bugaw.
7: Pula at Bugaw.
8: At nagniningning ng mga bituin at araw.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Presidential Broadcast Service.
11: Your station.
12: Your pride.
13: 87.5.
14: Ang Republika.
15: Republika.
16: Republika ni Juan.
17: 87.5.
18: Republika ni Juan.
19: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
20: Wonderful Tonight.
21: Wonderful Tonight.
20: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
3: Juan.
5: Juan.
3: Kaalaman.
5: Kaalaman.
4: Noong July 6, 1892, dinakip si Jose Rizal. At kinabukasan, July 7, 1892, formal siyang itinapon sa dapitan ng pamahalaang Espanyol. Dalawa ang pangunahing dahilan nito. Una, dahil sa kanyang mga akdang tumuligsa sa pang-aabuso ng mga praile at pamahalaang kolonyal, kabilang ang kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Natagpuan din sa kanyang mga gamit ang mga babasahing itinuring ng mga Espanyol na mapanuligsa. Ikalawa, dahil sa kanyang pakikibahagi sa La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Natakot ang mga Espanyol na ang pagkakaisang ito ay maging daan para hamunin ang kanilang kapangyarihan. Isang buhay na nagpapatunay na ang panulat at pagkakaisa ay maaaring maging makapangyarihang sandata ng isang bayan.
3: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
3: Juan, kaalaman!
4: Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
2: Uh-huh.
4: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
2: Huh.
4: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
6: Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw. Iwagayway ang pula at hughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika.
8: Republika ni Juan.
0: Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service, operated by the Government of the Republic of the Philippines. Broadcasting at 25,000 watts, ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat, Karepublika. Hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas. Dito sa Republika mo. Republika ko. Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Every Huwan.
1: 87.5.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na kaibigan ko!
4: Gisingin ang katabing humihili.
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Abang tumulong.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Tag-ulan na naman! Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
1: Juan?
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Sa available information ng PAGASA, kaninang alas 3 ng madaling araw, ang mata ng Super Typhoon Inday o Babi ay nasa 1,420 kilometers east ng Northern Luzon. Ito ay may maximum sustained winds na 185 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong 230 kilometers per hour. Lumalakad ito pa-westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang Super Typhoon Inday ay inaasahang magdadala ng heavy rainfall mula 500 hanggang 100 millimeters mula Huwebes hanggang Biyernes ng gabi. Ine-enhance din ito ang southwest monsoon lalo na sa Batanes. Ang Zamboanga Peninsula, BARMM, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Laro del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, pati ang Palawan at natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan at may mga rain showers at thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay magkakaroon ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms. Ang temperature range ay nasa 25.8 degrees at 33.9 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
7: Good morning!
0: Sa pasibol ng isang magandang umaga,
1: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Mati,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
0: Our music.
1: Our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa Republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: your music. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Nako,
1: oras na para sabihin,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
1: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music.
7: Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
7: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.

0: dinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata.
5: Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy.
4: Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase.
5: Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote.
4: Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban.
5: Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba.
4: Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy.
5: Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
0: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: Republika
15: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
16: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia, going special and heartwarming,
17: kasama ang mga musikang truly reminiscing,
18: para ang umaga'y maging wonderful morning.
19: Wonderful morning.
18: Wonderful morning.
0: Sa 87.5
18: Republika ni Juan.